0: olojo oni iba fi le dun mare o iba o tori eyan to ba ji ti o ba yin olodun mare se wo lo sun fun re ni pasiko ba to ye ka sun ba ti itu orun oni wa asiko ati dide to asiko ati jeun lowo ba se da lo nwa oni mo fi ki gbogbo yin pe e ku ojumo loni o eh iforo dara pelu owe ni mo fe fi ye yin tori pe kini egberun owo kan ko le digaga mo olorun bolu bi ba lo ni digaga mo oluwa e so fun pe o fe mi ara re sire ni o se tan to fe kile ku le ni be ni idin ti o nowo ti o nese o si nduro din ninu sare re eni oluwa mi nfe lo yan nise ke ya lo re so agbeje mowo ke ma ba kan idin ninu yo o se fun gbogbo yin pata o fi nsi ipo to dara sibe sibe en binu lasan akala magwa siwaju oni sai lo sa keji e kan jiyan lasan ni be ba si fe jiyan bo se ho bi ko ho o ya enu e na lajo wa tori oga larere ninu igi loko oluwere oba igi lo je omo lo ma nsin ku iroko o fe ke ya lo re sagbeje mowo ke mo pe puro puro yin to na se soju eru seke seke yin ti na se soju aru puro puro e jo se leya ka akiri ni gbogbo asasa mo di oro te nso awa la li pada siku iro pata yin bi oki o ba ti sidi lolumo be ni asiwaju ololorun oba seda fi se ran lose yin tori na ke mo kan ko se keseke se se ara yin te ba si laseju nigbati won ba ko se keseke orun seyin na lowo e mo bi ti ri abi ta le ninu yin o le deju mo fila ko wa yoju sita ko wa wi e je ka jo se ko se da asiwaju ti dagba oje ninu oloselu wo alagba ti kulate ati aregbo bomode ba juba fagba o ti di dandan ko jaye pe eyin ko eyin leyin ojuba fagba se bi won ti se nse nu se bo ye ko ye alagba ati kulate abi gbogbo ton ti ko mara to ti ko mara to ti ko mara taye nwo ti won o si soro ko ma je ni nsin ni abuku re o be si ni kan abe yin o mo pe bomode ba soko lu agemo iru eni be ko ni run aso re o kan mo pon lasan kaakiri ni sebi mo ti so fun yin tele pe eni bi ahun lo ma n ri ahun he eyan bi agatu ni ma n he gbin laaje eyan to si he gbin laaje ti gbin pa fi po se mo lowo oro ara re na ti n dojuru niyen ko tete ma mo pe kelegbe o megbe tori egungun bi erin koja n taja ma gbe mi o ni asiwaju bawo le se fe je ewi fun mi iyoko to di lola asiko ba wa sore asiko ti n lo tori iseju beleja na lawon to n ba wa se agbateru eto yi
1: honorable olubunmi to ji oju ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti won se onigbo

0: testes.
1: E ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbokun osi nbe tori pe nto ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki won gbogbo ko de ran fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa kani nkan gbogbo ni oniran ta ba nfe lo.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas Clean Salayu bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores Rami gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM Medicine Dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores Rami gbogbo awon to n ta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibeere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju peyin se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: Omolua bi bread. O ti gbono tun jade o. Adule n pele ke si shani. Package to fani mora lo rata fi bo. Taste adunyo gbadu gba to pataya. O n pele ke si ni. Tori awon eroja sara lore ta won professional bakers Omolua bi sese gari sase. Ta won lete ilera tun fowo si pe o da fa agwara lo fa. Omolua bi bread. You demu demu ke ni ti o je o le yo ni. Ewo ni ka te bread lowo ko se pa fe. Komo le ru ga mo. Ajeteru je tun je Omolua bi bread. Eyin alagba ta ta ra tun ta. Atejin te fe bara leyo leyo. Biri fun Omolua bi bread o ti wa kakiri ile ise Omolua bi bakery and confectionery lo se number 204 legbe first bank idojuko adila gesso mel itore road akure ati ni plot 16 block k igboja wolf owl road akure telephone 08035086685 Omolua bi bread banja kan si
1: esa iberebere yin
0: bread kan wa o tobi gan o sese jade ni kilo ruko e
1: ah ogala bread ni ah o ese jade ni
0: oh e pa te o fun ogala bread

0: gala bread de gbogbo bread wewe seba kai kai ara meriri bread to ga fio fio to ki to kun to fe atari ajada ku di bread eleyi ki se ru obode o gala bread se tobi to we baro ni o gbe leyi o bu agoli ebere fun ti yin o bread yi tu yato abubu ton ni omo lu abi gari sashi e o gi o gala bread jade gbogbo aye lo pe wo eyin eriyan wa o o gala bread ba jade si gbogbo ile itaja ati lori awo lati wa gbogbo nere lati ojo thursday ose yi e ma ra ni witi witi 2000 naira pere ni ko bere fun ti e bakan na ni bread omo lu abi si nta kaakiri ile itaja ni nigeria e ma ra o bread to ki to fe to ga o gala bread
1: ashun kupo oju oni tin eni ri ngbe sonu bi o se bi omo ah ni ijejo ti mi lanfani lati wa mo fi asiko yi so fun gbogbo teru tomo ti won duro ti wa nibi isinku ore mi olukumi sahid oluomo to de je pe o je wakilu ma eniyan eni to je pe lori eto yi nigba kan oni a ma npe o la ma npe lori eto nigba kan gbogbo yin na le mo sahid oluomo Saidi Oluomo ta pe lati lu Osogbo ti o ba wa da sito yi ti o contribute ta na kaakiri o gbiyanju po nigba ti nbe laye o gbiyanju gege bi omo niyan Saidi Oluomo o gbe igbese aye ife anu ibasepo ati ile ti o yananti pelu opopolopo eniyan ki Oluwa ki o ba wa denle fun nipa oro Saidi Oluomo to do loogbe ni jejo to ba di ojo Saturday tin bo yi kolon ku fun wa lojo ku fun wa laye awon e mo kan be nipa igbese aye Saheed Oluomo lele ti mo fe fi ko gbugbu aye logbon pelu ogo Olorun ta fi se eto gbedemoke ni abala serious matter ta fi ko gbugbu aye logbon kini aso tele Oluomo omo kekere ni o ko ti 50 o 40 something o ni aso tele kini awon aso tele e pade mi lori eto yi lori eto gbedemuke ni abala serious matter ni ojo Saturday tin bo yi kolon je ki awa na kaju gba na lo lori eto foto ni ki la fe gbe yewo nta gbe yewo o na ni oro afefe gas bi oro epo petrolu ati epo disu bo se gbowo leri yi bo lo se afeti afefe gas na ni adugbo yin e lanfani lati pe wa wole lori eto ifun toni 0816251991 0816251991 mo nbo

0: Keep it locked on Adaba FM.
1: Live it. Live it. Buffalo.
2: A-D-A-B-A.
3: Tell you any good name or Jometa Yi. Oh, Bella Bini, Isuro Sara and Namani, Pobaji, Ubala Maromi, Sara Yoma, Famiso, Lati Barai, DDS, Yoma Romego, Debi Pay, your labor, a monk, and let you know, my uncle, I tell you, Mazi, my coming go go, what that? You know, who should oh, that must be a Jubia Ju, or not by your day. I owe it to you, I
4: believe she was in the lobe. She will, when you papa, poke you, Goni, oh, Bulu, what then? Tun fi wi atebo so mara ye lore lori eyike yi isoro to njo mo idalenu igbo na biyanju ko si baba okeogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba okeogun agbalagba ode tun fi wi atebo sewosan
5: mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba okeogun loruko won sari baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
6: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni marakan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19
5: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimo le lori ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
6: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to n gbo mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro lo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibusokan si

Ogbona nu otutu lẹyin bẹmbẹ royin. Ogbona nu otutu lẹyin bẹmbẹ royin. Bẹmbẹ royin ti de losan toni gaga bi ise re nu. Bẹmbẹ royin. Nikan ni Adaba FM. 88.9 Akure ilu Ilaramo Kinlawa. Ta tin gbo satagun. Bẹmbẹ royin. Olayele o yibo si o aye dori kodo e mama aye mi to ibi aye mi lo o e mama aye mi o bembe royin oni bi aye lo ni okuku ye nikan baba nse ku pomo omo nse ku paya bembe royin Oni se kai aye yi o ti wa ma lo so pin bayi. Bembe royin. Oni sa ye n lo opin ware ware o. So ti n lo opin kere kere. Aye wa o mama ni lo so pin o. Ogbona nu otutu leyin bembe royin. Ope yemi jo da na lo ko temi jo o. Atun ti de losan toni gaga bi ise wa nu. Lori bembe royin a tun ma jale bi apo yire awon royin agbo sivila agbo so gele kale peru ki a wa tun leleyi a kuku bi deru bara wa a fi n kora wa logbon ni ka ma ba se je ko to aye ka si ma ba se bo ko are ni je ni ogbona nu otutu leyin bembe royin Oye ja bere ni papapa. Awon oroyin ohun bo se tin jade loko kejeji. Ka ma mu wa. Ogbona nu otutu leyin bembe royin. Iroyin akoko to ko wa lowo mi re oye egbo. Ile ise olopa o fi tele ofin o fi gbe ojise olohun kan lori esun pe won ji awon omo kekeke ti won je obirin marun won ji agbe nipinle edo ogbona nu otutu leyin bembe royin ipinle edo ibe na mo si wa omo tutu jojo lokan o na ni won ju sinu apo na ba lo ju danu Won ti do la emi omo na ipinle edo on lele na tun ti sele Ogbona nu otutu leyin bembe royin Mo gbera odi ipinle Eko Mo kali ki atoko se

ni oruko Olorun alaye ni aki gbogbo eyin olugbo eto yi ni iru akoko bi eyi kaabo si akotun eto na loni o gbadura wi pe bi e tin gbo eto na eti igbo ati aya igbase ni oruko Jesu Olorun ayonda re fun yin bakan na ni a ndupe lowo Olorun a ngbe oruko re ga fun iranse re ti o yonda ohun elo re ohun ini re lati ma se agbateru eto yi ni oruko Jesu agbadura ibukan Olorun a ma po si lori won ni oruko Jesu eje ki agbadura ayeraye Olorun agbe oga yan logo Oluwa ogo ni fun oruko omo re adupe fun ore ofe te tun fi fun wa lati wa si ori eto yi loni ati lati so ati lati gbo oro re Olorun ayeraye Oluwa o se o Oluwa ite ogbo pe wa o a nlo lati so ati lati gbo oro na oro na ti a fe gbo ni oruko Jesu je ko tun aye wa se ninu oro na Oluwa e ba wa wi ninu oro na e to wa sona ninu oro na Oluwa e bukun fun wa Oluwa ka le ma yin o ka si ma gbe oga ni oruko Jesu Kristi ni agba adura amen lekan si aki wa pe akabo si ori eto ti oni ni akoko bi eyi ni ijejo pelu ori ofe Olorun koko oro ti agbe yewo ohun na ni yiyera fun ibinu Olorun yiyera fun ibinu Olorun agbara Olorun loni a n tesiwaju koko ti a si n gbe yewo ohun na ni fi ara re ji fun idagbasoke ara eni fi ara re ji fun idagbasoke ara eni ese wura ti a n gbe yewo ohun na ni Timothy kini ori ikerin ese iketala si ese ikarundini ogun. The text is taken from 1 Timothy chapter 4 verse 13 to 15. Timothy kini ori ikerin ese iketala si ese ikarundini ogun. Titi emi o fi de ma toju iwe kika ati igbani ni iyanju ati ikoni ma se ainani ebun ti nbe lara re eyi ti a fi fun o nipa isotele pelu ifowole awon agba ma fi si nkan wonyi fi ara re fun won patapata ke ilosiwaju re ki o le han gbangba fun gbogbo eniyan eke haleluya aripe nibi ti akaye apostle Paul ohun lo nkowe si Timothy o ngba Timothy ni iyanju gege bi baba si omo ipe o gbodo mu idagbasoke ara eni ni okunkundun o gbodo fi ara re ji si idagbasoke ara eni enikeni to ba je kristiani to ba be dagbasoke ari pe o gbodo fi ara re ji fun ari pe ta ba nsoro nipa idagbasoke ari pe irufe idagbasoke meji ni o wa ari pe idagbasoke nipa ti ara ati idagbasoke nipa ti emi ari pe idagbasoke nipa ti ara ta ba bi omo ujo ari pe ni igba to ba ma fi to osu meta omo yen ko nse bi a se bi yen lo ma wa ni igba to ba ma fi to osu mefa nko ari pe ijipada ti ma de nigba to ba ma fi pe odun kan odun meje odun meta ari pe idagbasoke ati ma de ba iru omo be ari pe eyi la n pe ni idagbasoke nipa ti ara idagbasoke nipa ti ara ari pe idagbasoke nipa ti ara yi Olorun lo nse kini o Olorun lo nse owo Olorun ni idagbasoke nipa ti ara ti o wa ari wa ri pe ti eniyan ba bimo ti omo yi o ba dagbasoke ari pe iru obi to ni omo be inu re o le dun ari pe iru obi to bi iru omo be ari pe a ni iporuru okan pe a kilode ti omo yi o dagba to kan wa ni oju kan ti o kan yo mole ari pe idagbasoke nipa ti ara Olorun ni o se kini o wa ni ikawo Olorun sugbon idagbasoke ti ekeji idagbasoke nipa ti emi idagbasoke nipa ti emi yi o wa lowo olukuluku eda to ba ma dagbasoke nipa ti emi o nbe ni owo re ti emi na ba ma dagbasoke nipa ti emi o nbe ni owo emi na bakana dagbasoke nipa ti emi ja wo Peteru kini ori ikeji ese ikini ati ikeji 1 Peter chapter 2 verses 1 and 2 oyin nitori na e fi ara kan gbogbo lele li apa kan ati etan gbogbo ati
agabagebe ati ilara ati siso oro buburu gbogbo bi omo owo tuntun ki e ma fe wara ti emi eye ti ko li etan ke eyin ki o le ma ti ipase re dagba si ida si igbala e ke hallelujah o ari pe apostle peteru o so fun wa pe gbogbo ohun tin je ti aye yi ki a se kini o ki a yera fun sugbon ki a bere si tejumo ohun tin se ti emi ki a ba le dagba soke nipa ti emi ari pe oni ki a fe wara wara ti emi da ba dan so nipa wara ti emi kini wara ti emi je wara ti emi na ni oro olorun ari pe ta ba bi omo kekere ta ba re ko dagba ki la nkan fun a ma fun ni wara ari pe wara yi lo ma mu ki omo yi ki o dagba so gege bi omo gbodo fe wara wara ti emi ki ona ki o le se kini o ki ona ki o le dagba bakan na ja wo peteru keji ori iketa peteru keji ori iketa ese ikeji din ni ogun 2 peter chapter 3 verse 18 o ka bayi wi pe sugbon e ma dagba ninu ore ofe ati ninu imo oluwa ati olugbala wa jesu christi eni ti ogo wa fun nisinsiyi ati titi lai lai ami e ta ba n so nipa ti emi o dumo si pe ki a da ko ta ba n so nipa pe ke eniyan o dagba soke nipa ti emi o dumo si pe ki ru eni be ki o ni imo ati oye nipa olorun eh kini olorun fe kini olorun o fe kini olorun beere lowo mi kini olorun o beere lowo mi ari pe nigba ti yan ba n dagba soke nipa ti emi ari pe ni igba na lo le mo o eni ti olorun je gangan ari pe ko si enikan to le mo olorun tan ni ojo kan na rara sugbon gradual process ni ari pe ni gradual yi pe yan mo le ipele isise ntele ni isise ntele yi eni kani to wa beda gboro setan lati ma mo olorun ni ti isise ntele ari pe ni igba na la so pe eniyan ndagba nipa ti emi ari pe idagba soke nipa ti emi yi o se pataki ni waju olorun bo se je pe o ma n mu o ma n je iporuru okan fun eniyan ki o bimo ki omo yi ko ma dagba soke ki o wa loju kan na bakan na lori fun olorun ni igba ti awa onigbagbo ti a ba wa ni oju kan na ti onigbagbo o dagba ninu emi e ke bo se mo olorun ni odun to koja na lo je kini o lo di se mo ni odun yi so ge bi omo olorun agbodo fi ara waji fun idagba soke ara eni we must commit ourselves to our personal growth ta ba so nipa idagba soke ni ara eni abi fifa ara eni ji fun idagba soke tumo si yiyan lati ko eko ninu ilepa ati nini ilepa ati lati ma gbe igbe aye ojojumo ti yo mu ke aye wa ki o yi pada si iwa otun ari pe eyi gangan la npe ni pe idagba soke nipa ti emi nigba ti o wa pe ati yan ati pinu lati ma yikin lati ma keko oro olorun bi ati nkeko yen ka si ma nin ilepa ati lati ma gbe igbe aye wa ojojumo te yo mu ke awa na ki a ma se kini o ki a ma dagba si ni ojojumo ta ba so pe ki a ma dagba si ni ojojumo ati pe ki a fi ara waji fun idagba soke ara eni kini awon ohun ti agbodo se lati ma dagba soke ninu ti emi eje ki a wo Timothy kini ori ikerin ese iketala Timothy kini ori ikerin ese iketala ti ati ka ni ese wura oni titi emi o fi de ma toju iwe kika ati igbani ni iyanju ati ikoni ari pe nibi ti akaye ohun meta pataki oni apostle Paul ni o so fun Timothy lati ma se ki o na ki o ba le dagba nipa ti emi kini awon ohun meta ye ikini o na ni ki o ko fi ara re ji fun kika oro olorun kika oro olorun ari pe ta ba wo Joshua ori ikini
ese ikejo aripo olorun ti kara re so fun Joshua o ni iwe ofin yi ko bodo kuro ni owo re o ni bodo ma se asaro ninu re ni osan ati ni oru aripo iwe ofin yi aripo oro olorun a bodo ma ka bi a kin je pe ka ma ka bi igba ti an ka iwe iroyin sugbon a bodo ma ka ki a ma se asaro ninu re aripo ni igba ti a ba tin se asaro ninu re ni igba gbogbo aripo nipa be a o le ma dagba a o mo olorun si a o mo ohun ti olorun fe bakan na ni a o mo eyi ti olorun o fe a o mo ti tobi olorun si bakan na je ka wo Timothy keji ori ikeji ese ikandogun second Timothy chapter 2 verse 15 Timothy keji ori ikeji ese ikandogun o ni sapon lati fi ara re han ni waju olorun li eni ti o yege asise ti ko ni lati tiju ti o npin oro otito bi o ti ye eke haleluya o ari pe ti a ba ka oro olorun ari pe oro olorun yen a ye wa dara dara ni igba ti oro na ba de ye wa dara dara igba na la to le pin oro yen bi o ti ye ari pe opolopo loni ori pe won o fi ara bale lati ke eko oro olorun ari pe won ma ri oro olorun wa ma yipo won ma yi lorun nitori pe won o keko oro olorun so a gbodo ma ka oro yen ki a si ma je kini o ka ma se asaro nu re ki a si ma keko ninu re ari pe ohun ikeji ti Timothy ti o tun so e ti iwe Timothy so fun wa o ni igbani ni iyanju ari pe kin se pe ka kan ma ka oro yen nikan bi a tin ka bakan na la o ma je kini o a o ma gba awon elomiran ni iyanju ninu oro olorun ari pe ni igba ti wo na ba n gba elomiran ni to n gba ni iyanju ninu oro olorun iwo na ma dagba si ari pe nibi to ti n gba ni iyanju yen ni emi mo na ti ma je kini o a tun ma ko si o a tun ma ko ni ohun otun ti wo na ni lati mo e wo ja wo Timothy keji ori ikerin ese ikeji second Timothy chapter 4 verse 2 o ni waasun oro na se aisimi le akoko ti o wo ati akoko ti ko wo bani wi se itoni bani ni iyanju pelu ipamora ati eko gbogbo ari ko opolopo n gba ko pe ki a ma waasu pe awon kan la divisi enu lati ma se a ni mi kin se pastor mi kin se alufa awon pastor ati alufa lo ma waasu be nkan o ni won gba to di je omo olorun ari pe ati pe o ki won na ko jade lo lati ma je kini o lati ma waasu o ni waasu oro na se aisimi le akoko ti o wo ati akoko ti ko wo e ba ni wi

0: nipa be o le dagba ni igba to ba ni ebu to ba nlo ebu yen ni igba na lo to le ma dagba si even ga won yibo so won ni practice make perfection e pe ni igba to ba se nkan kan to n se ni igba gbogbo kini won na se wa ri pe iwo na se kini o wa di oluwa ninu yen iwo na di oga iwo na le se bi o ti to ati bi o ti yo o ti ye ju awon miran lo so ari pe ebun olorun tin be nu wa yen agbodo ru soke ma pa mole eja wo timothy keji ori kini ese ikefa ati ikeje second timothy chapter 1 verse 6 and 7 oyin tori idi eyi ni mo se ran o leti pe ki iwo ki o ma ru egbun olorun soke eyi ti nbe ninu re nipa gbigbe owo mi le o nitori pe olorun ko fun wa ni emi iberu bi ko se ti agbara ati ti ife ati ti okan ti o ye koro eke hallelujah o ari pe apostle paul o nso fun timothy pe wa o ebun na to wa nu eyen o gbodo ru soke ma pa mole ma beru ari pe opopolopo loni wa ni emi wa ni ebun eru okin oni je kon lo ebun yen fun olorun ari pe elomiran ma lo pe a kon lo ni e o lo le titi wa kon ri enikan to je pe o ni ailera kan emi olorun ari pe ko gbe owo le ki o si gbadura fun pe a ni pe a ri iwosan ti ba gbe owo le eni ti o ba ri iwosan nko wahala ma ni e iberu ye oni je ko le se nitori pe o nberu sugbon so pe ma se beru ebun olorun ti nbenu re yen ma ru soke ni igba gbogbo ta ma so pe ma ru ebun yen soke o tumo si pe ka ma lo ebun na ebun yen ma lo ni igba gbogbo ohun iketa ti a gbodo se ni wipe ma lo akoko ninu ara re mo ife eniyan se ari pe ma se lo akoko ninu ara re lati mu ife eniyan se ari pe akoko wa ma lo ninu ara je pe ife eniyan lo wa ma mu se ari pe ife eniyan o yato si ife olorun sugbon gbodo ma lo akoko wa ninu emi do not live your life in the flesh to lust of men ari pe ma se lo akoko re yen ma se ma lo ninu ara lati mu ife kufe eniyan se nitori pe ife kufe eniyan ese ni o iwa buburu si ni sugbon a gbodo ma se ohun ti o to ni igba gbogbo ari pe ohun ikerin ti a gbodo se ni pe a gbodo ma gba asise wa gege bi asise ni igbakugba to ba ti asise gba asise re yen gege bi asise ngba ta ba pe ohun to se yo dara gba be enikerin to ba fe dagba soke to ba ti se asise a gba wi pe asise to n se yen pe asise ni ari pe ngba ti eniyan ba re ti se asise to mu asise re ni igba miran a le se atunse ki o le se daradara ju bi o ti se lo so ni igba to ba se atunse o fi iwo do fe dagba soke to ba fe se atunse o gbodo ri pe o se kini o gbodo ri pe ohun gba asise re o si n tesiwaju ari pe eyi ti o tele ni pe o gbodo je eni ti a le ko eni ti a le ko opolopo wa ti je pe won o le ko won o gbodo je eni ti a le ko nipa pe o baba eni ko se o baba eni ko se a de gba be ari pe enikeni to ba fe dagba soke o gbodo je eni ti a le ko mo gbadura ore ofe lati ma fi ara wa ji fun idagba soke ara eni ni oruko Jesu Olorun yonda re fun wa ari pe ki enikeni ko to le dagba soke nipa ti emi ko won lo le fi ara re ji fun idagba soke o gbodo je eni ti o ti gba Jesu Christ gege bi oluwa ati olugbala ti o ba ni Jesu gege bi oluwa ati olugbala o le se kini o le tesiwaju be si ni o le dagba soke iwo to n gbo mi loni nje iwo na ti jo waye re fun Jesu a n pe o loni ki iwo na ki o jo waye re fun Jesu Christi ki iwo na ki o ba le ma dagba soke nipa ti ara ati nipa ti emi e je ki a gba adura olorun ayeraye agbe oga yan ologo oluwa ogoni fun oruko omo re a dupe fun oro na ti e ti ran jade so mo pe ka ma fi ara wa ji fun idagbasoke ara eni a si ti gbo bi a si gbodo ma se fi ara wa ji ori ofe lati ma se yi oluwa yonda re fun wa je fun awon ti njewo re gege bi oluwa ati olugbala oluwa itewo gba won koruko won sinu iwe eye oluwa ka le ma yin o ogo ni fun oruko omo re ni oruko Jesu Christi ni agba adura amen.
1: Ibukun ni fun o bo se ti gbo oro yi na ojo mejo ni ka to pade lori eto iru akoko bayi lati Diocese of Iduani Church of Nigeria Anglican Communion alaafia ni fun o.

0: Atikesun.
1: Yes sir.
0: Ti Jesu ba de.
1: Bẹni sir.
0: Ikoru wa lo.
1: Jesu.
0: Adun wa de.
1: Yes sir.
0: Ti Jesu ba de. Esma.
1: Yes sir.
0: Eyan ma n pari aye re. Pẹlu adun ni.
1: Yes sir.
0: Ti Jesu ba de.
1: Yes sir.
0: Jesu o si me. Oti won ni tan.
1: Jesu.
0: Nigba to de. O ni kan lo pon mi.
1: Yes sir.
0: Nigba tan pon mi tan.
1: Yes sir.
0: O ni kan gbe to lori alase lo. Nigba ti won to
1: o.
0: Eni yen wi pe. Ele ti awa mu yi. O dun ju ti saju lo.
1: Yes sir.
0: Nibo le gbe adun to dun to le.
1: Yes sir.
0: Nibo le gbe si tele.
1: Yes sir.
0: Iwo na. O ti sawari.
1: Yes sir.
0: Jesu.
1: Yes sir.
0: Lo se kan adun.
1: Yes sir.
0: To ye ko kan. O sawari e ni.
1: Yes sir.
0: To ba sawari e.
1: Yes sir.
0: Wa ri. Esa.
1: Yes sir.
0: Mo pe Jesu saju
1: ele.
0: Mo me tan ma ji o sami.
1: Yes sir.
0: O ye ko wonu aye. Ko wonu aye.
1: Amen.
0: Adun de.
1: Amen.
0: Adun wole.
1: Amen.
0: Ikoro lo.
1: Amen.
0: Adun wole.
1: Amen.
0: Ikoro lo.
1: Amen.
0: Adun de.
1: Amen.
0: Ikoro lo.
1: Amen.
0: Jesu de.
1: Amen.
0: Ikoro lo.
1: Amen.
0: Jesu de.
1: Amen.
0: Ikoro lo.
1: Amen.
0: Jesu de.
1: Amen.
0: Ikoro lo.
1: Amen.
0: Jesu de.
1: Amen.
0: Ikoro lo.
1: Amen.
0: Jesu de.
1: Amen.
0: Ikoro lo.
1: Amen.
0: Ekuntan.
1: Amen.
0: Ekuntan.
1: Amen.
0: Ekuntan.
1: Amen.
0: Esa.
1: Yes sir.
0: Won tin sunkun.
1: Yes sir.
0: Ni ile Jairu. Won tin sun ekun. Won sun ekun.
1: Yes sir.
0: Nigba ti Jesu de be. Ekun tan.
1: Yes sir.
0: O ni omo.
1: Yes sir.
0: Jide.
1: Yes sir.
0: Won iya re. Iya. Wo omo re.
1: Yes sir.
0: Won gbe oku omo kan lo.
1: Yes sir.
0: Iya kan wa. Omo kan soso to
1: bi.
0: Esa.
1: Yes sir.
0: O n kan soso. Lo omo yen bi.
1: Yes sir.
0: O ni kan lo bi. Omo yen.
1: Yes sir.
0: O ji iya le lori.
1: Yes sir.
0: Titi o fi totan.
1: Yes sir.
0: Lo le iwe giga.
1: Yes sir.
0: Nigba to ti le iwe giga de. Esa.
1: Yes sir.
0: Ojo to ti le iwe giga.
1: Yes.
0: O si ku.
1: Yes.
0: Esa.
1: Yes.
0: O ku. Obinrin yo loko.
1: Yes.
0: Esma.
1: Yes.
0: Bo ti ku.
1: Yes.
0: Awon abani suku. Won ti sun mo ile re.
1: Yes.
0: Won kora won jo.
1: Yes.
0: Won tun lo renti. Abani sun eku.
1: Yes.
0: Won tun ba suku. Eni fe bo suku. Won ti odun yi.
1: Yes.
0: Bayi lo Oluwa wi.
1: Yes.
0: Jesu da won lejo.
1: Amen.
0: Jesu da won lejo.
1: Amen.
0: Jesu fi won. Mo so tele.
1: Yes sir.
0: Bayi lo Oluwa wi. Eni ba yonu si o. Orun yonu si.
1: Amen.
0: Esma.
1: Yes sir.
0: Won ti n ba suku.
1: Yes.
0: Won ti gbe omo sinu po sinu. Won ru po sinu. Won ba gbe oku omo
1: re. Yes sir.
0: Won fe lo sin.
1: Yes.
0: Nibi ta ti gbe lo.
1: Yes sir.
0: Won pade akiri sore.
1: Yes.
0: Jesu ni oruko re. Eni Jesu.
1: Yes.
0: Akiri sore.
1: Akiri sore.
0: Ya ile mi leni.
1: Ya ile mi leni.
0: Akiri sore.
1: Akiri sore.
0: Ya ile mi loni.
1: Ya ile mi loni.
0: So gbogbo n to ti ku.
1: So gbogbo n to ti ku.
0: So di ayele.
1: So di ayele ni o.
2: Mo gbe itoni Oluwa. Mama baba o ti n bo Oluwa dopo. Ojo ti pe, o ti gbadua, o ti gbawe, o ti rubo, o ti da ore, o ti fun woli lowo, o ti sanda mewa, o ti sun e, o de ri eri na, o ri ma jemu. Oluwa ran mi, mo fa se isimi die. Oluwa ni omo mi, akoko isimi re o ti to. Mo ni ki lo de Oluwa, o ni mo ran lo si lesa, nitori isori awon eyan meta. Eni akoko, eni to ti ro gbogbo e pin, ti ko si ran lowo fun mo. Eni keji, eni to tin tiraka, to sa ere waju, sugbon tin bara re ni ku eyin. To tin lu gbese, bo sinu gbese. Isori keta, isori awon to yi, won ti gokeri ti aye je won bo. Awon to je pe won wa di eni ti nkan tan kan tori mi isori kari isori eyin abiyamo te jiya lori omo ti aye tun je ke ma jiya lowo omo boya won pa omo yen loju abo ndi omo yen lara won je ko mo la debi ti yo tojo iya Oluwa ran mi si ori ose yo ma lagbara Tuesday titi de Friday Tuesday to Friday ni ma fi wa ni ilesa Tuesday to Friday Oluwa ba mi soro ori omo mi mo ni sa sori awon tin bo ni ilesa yi awon to ma wa pade re lori oke awon ti won mo pe won ti se gbogbo nkan o ti sun won bo de kini ki won se Oluwa ni oju won ni ko ti fi ipele ile mi Oluwa lele auditorium nla ta fe ko lati jo yi blog ti wa nle Oluwa wi pe ni oju won ni ki ti fi ipele ile awon Oluwa lele Oluwa so pe awon ti won bo yi mama bo ba ti de ilesa bere bi tan tin ta cement to ba ti ri cement pe sori okada ma gbe bo lori oke esa so gbo lori oke oko to jesu bo ba ti gbe ne so fun pe e ba npe baba baba gbo

0: ni mo ti ru ebo cement mi o ma ra se jade si o I pray for you ti oluwa ba ran mi so ma ji se fun
1: ko ba sami
2: o ba ti sami bayi
1: iwo ni erika
2: meje so
3: Life is exciting on Adaba FM.
4: Bazo, Olorun ma daro bo aiso.
5: Moki onile moki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni Baba Kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikudie kudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
5: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777
7: ki la mo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso oni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tri pada si boda asuke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti o gbogun olohun ni fe se wa gbogbo nkan ti o ba le ma se wo lomo okunrin fe ko gbianju ko wa ba mi
6: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
5: phone number ni 08164122777
7: egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iya o meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kereju ojo ori re lo aja fun re o le gbe ra dada ma fi dagula
6: mo wa ni waju Continental Guest House Nepa nilu Akure
7: ibe ni wa to mo okunrin nikan mo nse toju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi ire ni ni gbogbo igba e ri keri ka ara ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero obani soro mi
5: 08164122777
7: nkan ki nkan ti o ba n se e boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se n se eyo lo se mo mi abi ti o ba le se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagun la gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta eni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara n ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe nkan omokunrin yo dodere a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedijedi wo fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e wa ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
6: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
7: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba n se wo lomo okunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomo okunrin nikan ni mo n pe o gbogbo nkan ti kan ti o ba n se kan si mi
5: phone number mi 08164122777 08164122777
7: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija ti tiẹ o tiẹ ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ a sise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni irukọ bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mu e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba beere lọwọ awọn to nilẹ a mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe o ka tó mọ ògùn ta máa fún ọ àwa kì í ṣe èyí àwa kì í ṣe ọ̀hún ìtọ́jú ọlọ́mọkùnrin nìkan ni tí ẹ bá rí ọlọ́mọbìnrin ní ọ̀dọ̀ mi bóyá ó wá nítorí ọkọ rẹ̀ òun ni ó ṣe wá ìtọ́jú ọlọ́mọkùnrin nìkan ṣoṣo òun ni mò ń ṣe
6: kọ sí mi ní iwájú Continental Guest House NEPA nílùú Àkúrẹ́
8: phone number mi 08164122777 lẹ́ẹ̀kan sí 08164122777

0: kaka lojo ogunle.
1: Alani, what call me now?
2: Ibi awilade yi agba mi ife eyin ti gbagbo yin o ba bere ife mo ori ofe ti wa fun yin lati lo sun bayi iru boya baba yin abi ya to send message si me sometimes back message te send yen e ti mara yin baun mi o fe reply message yen tori ti ba reply message yen o se se ka dana sun le o se se kigi danle ko peru ona awa gege bi ilu moka alaafia lo ye ka mo le sugbon mo mo so lategun ni so that ni le send iru message yen mo o possible ke lo sun bayi e lo sun bayi awon ti omo ba wa lodo won e dakun e je ka mo mo lo sun soku nbe lola 0816251 9991 bi na yin o ba bright e ma pe wole sori eto ya bi ina yin o ba bright e dakun e je ka won ti na won bright kan lori ofe lati wole wa 0816251 9991 Hello, somebody e ka le o. Hello, 0816251 9991 E ka le o.
3: E ka le.
2: E de kun di radio yin.
3: Ezikuro he.
2: She ti mari.
3: Mo yi won propose.
2: E ti propose.
3: Yeah.
2: Ibo ni yawo yin wa. Ka ma paro laarin awa mejeje ki le appreciate ju lara e ki le ri lara lady yen te fi wo pe ibi ti mo fe sun si le leyi
3: actually mo appreciate beauty ati
2: ti da mi lohun which one is more appreciate beauty e a mo po fine le fi fefe bo ki le ri ki lo tanu mo yin loju te o pe omo lo da to bayi
3: only
2: di so bang e ma so pe o leyin ola
3: olojo waju o ti leyin ola
2: iro eyan ola wo lo ni eyan ola porisirisi
3: e baka
2: ba koni madrid e ke te like ju ni abi ki le fe fi baka yen se o se je baka ni problem ni see finish man. Now eti propose.
3: Man.
2: Igba wo le fe so yen sai do. Igba wo le fe so yen sai do eti propose.
3: Very soon.
2: Very soon.
3: Yeah.
2: Be December next year.
3: Ko
2: le to be. Odaro. 0816251 9991. Gbogbo eyin te propose sobin. Te wa so won da Lord of the Ring. E propose 5 months e ti mari. 6 months, 7, 8, 9, 10. Why now? Why? Hello.
4: Hello.
2: O beta ke ma ba ko ndi radio yin mi o ni energy.

0: lati ma so pe kun di radio yin lale yi e dakun e kun di radio yin te ba ti fe pe wole. Hello, somebody ekale o. Hello, 0816251-9991. Hello, somebody ekale o.
1: Ekale
0: sir. Shall I feel ale wa sir?
1: Se
0: mo mi wa nbe
1: yen.
0: Ko ye ke je kan sun ngba tan tin sun ko ye ke pe a ma ji won.
1: All right,
0: e kan ba mi lo sibi ti ese won.
1: Okay sir.
0: Won ti su wara ba ti su wara
1: o ti on do ti lo bi 30 minutes
0: sir. Se e mekwe
1: sir,
0: e mekwe
1: mi o understand
0: you. Se pon yan yan eh ti pin se aun
1: ara sa
0: mommy. Oh mommy there son
1: I want sun be ni
0: se eyin le si nle o wo yin bi mommy se sun yen
1: o fun wa le bi kon listen fi program ni program yi ni.
0: Okay, e je ka se kini kan.
1: All right sir,
0: e kan ra ba mi lo si bi ese mommy.
1: Okay,
0: so bi ese yen le ra ni abo sun kaka
1: wa gbe se le ra ni.
0: Ekan ara baba mi fowo ra lati bi koko ese won lo sapa oke. E ma fowo ra lo soke, ma fowo ra lo sile. E wa lo si bi apa ore won, ke ma woju won, ke wo nkan to ma sele. Oya.
1: Okay sir.
0: Oya, oya, oya, it is not okay sir. E ma shiba.
1: Okay, mo tu wa beta.
0: E wa ora so won je nwaju ori. E ma je ko won yin ko ni sale yen o.
1: Okay sir.
0: E je ko ra ma lo be e wa so won je nwaju ori.
1: Okay, it is done sir.
0: E ko ye ke so fun mi. Now, e wa imagine pe eyin mejeje jo woju ara baun. E so fun won be se ni fe won to. Baba e ti sa lo, won de ti disappear. Hello, somebody call eo 0816251-9991. Ti mommy ba ti sun tabi daddy ba ti sun ejo e ma pe please, because we don't know whom we want to play game with. Ere ife ni ngba ti mommy ba ti sun abi daddy ba ti sun ta la fe ba se ere ife. Please, awon to ba si wa di jiji le oni ke pe e dakun. Hello, e kale o.
2: Hello, kale.
0: Shala fi ale wa.
2: Love you.
0: Se mommy ti sun abon ti ji.
2: Mommy wa na wa loje wa ni
0: ko wa ye. Radio yin yen fo wa lori eda kan.
2: Okay.
0: Why now? Ati so tele ejo. Chiki ma lo.
2: Eya mo tin gba.
0: She ti mari.
2: Ah, mo ti mari.
0: Okay, so pe mo mi wa lodo yin abi.
2: Ah, mi ba.
0: Okay. Oruko wo le ma npe won?
2: Ife mi.
0: Oruko wo la won na ma npe yin?
2: Ayomi.
0: Ayomi. E ba n gbe fun fun won.
2: Mami ani gbe ro.
0: Hello mommy. Hello ma. Hello.
3: Hello.
0: Mommy,
3: is hello ma.
0: E kale ma.
3: Yes.
0: Shall I feel ale wa ma. Share she sure pe daddy ni fe yin.
3: Dan.
0: Kini nkan te fi ri te fi ro pe daddy she ni fe yin. Hello. Hello.
3: Yeah.
0: Kini nkan te ri te fi ro pe daddy she ni fe yin. Ojo won daddy ti so yin je passionately last. Ko won se so je nkan tan je ite yin dada. Eh? Mommy o soro e n waste your time wa se ka ma lo ni. Daddy ejo igba phone yen time wa nlo.
2: Eh, we ma da lo jari.
0: Ojo wo ni mommy ti so yin je last ton jete yin dada.
2: Temi aji.
0: Ojo wo owo yin phone wa.
2: Ah, owo mi a tebi ki na sele.
0: Ojo wo.
2: Ah, ojojumo ni o.
0: E ti se lale.
2: Ah, o ku die a se bebe re.
0: O ye ma se nsin nisin gangan na ni.
2: Oya,
0: mo tin se lawo. E ba mi, e ti se, te ba nse e ni soro. E ba nfa ori won mo ra ba yen.
2: Okay, what is that?
0: E wo nu oju si oju.
2: Okay, I think we're in.
0: E je ki ori kan ori.
2: Ori je kan ori ren.
0: Ori o kan ori sa.
2: O je kan ori sa e wo ni.
0: Mo ma mo. Ma mo.
2: O je kan ori mo tin je ti e gan bayi.
0: E tin je te won e de soro.
2: E ti ri bayi.
0: Se mu wa se ri lori program ni.

0: 0803-444-7184. Honorable Moses Babatunde Apata. Thank you, sir. Hello, somebody eka leo, shalafia lewa. 0816251-9991. Dojo putu wali, lale. Hello, eka leo, shalafia lewa. Alright. Hello, eka leo. Shalafia lewa. Hello, Ekaleo. Hello, Shalafia Lewa. Ah, bon you. Hello?
1: Hello, Ekale.
0: Hey, networking you, Dada, Shalafia Lewa.
1: Shalafia Lewa.
0: Mominko.
1: Mominko.
0: Eba ngwe fun fun. Elo mo mi e kale ma.
2: Elo.
0: Sha la fi ale wa. Elo.
2: Elo
0: jalo. Eba gbo nsoke dada, sha la fi ale wa. Ya. Kini nkan ti daddy ma nse fun yin to ma dun yin ju. Kini nkan to wa nu wa won te wo pe mi o like kini yi. O ye ki bobo e change. Kini nkan ti daddy ma nse fun yin to ma dun yin ju te ma wo pe mi o like kini ninu bobo e o ye ko change. O ma nse pe se oni ko bi owo na ma won ni abalagolo eni on to ba taba ti ji a de gbo yin dada network yen o da be yin le soro soke
3: tinu ba ti bi tinu ba ti
0: no ma won fun yin. Hello sir.
1: Hello
0: baba.
1: Ele kale
0: mommy yin ni se le ma nfi ko bi owo won fa won abi gara wa le fi ma won
1: o awon tin wa la won di ko
0: so e wa wo pe the best thing ni pe ke ma se pe fun won. Ọ̀rọ̀ ẹnu wọn tán bá ti sọ nǹkan kan báyìí kan máa sọ fún ni pé àbí nǹkan báyìí ló máa ṣe. Ẹgbọ́n mọ́mí ṣé nǹkan tán máa ń sọ nìyẹn. Ẹni? Nǹkan tán máa ń sọ nìyẹn. Báwo náà ṣe máa ń sọ? Kí ló máa ń sọ? Hello sir. Hello sir. Hello. Hello sir. Daddy e si wa online, e si wa lori mi o ko te. Hello se ngbo mi sir. Oh. Baba e ibi te ba tin gbo mi ejo. Mo fe fi Olorun oba be yin ni. Anything ti ìbáwò kíyàwó yin ṣe fún yín tàbí ti ìbáwò kọmọ yin ṣe fún yín àwọn nǹkan mẹ́ta kan wà tí ò yẹ ká ṣe fún wọn àti ìyàwó àtọmọ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó tí ò yẹ ká ṣe fọkàn náà. Number one ò ní pé kìí ṣe nǹkan tó dáa ká lanu wa ká ṣe pé fọkàn tàbí ìyàwó wa. Ta bá gbéyàwó ni ṣe pé ara wa la gbé ṣe pé especially ta bá fẹ́ ní ṣúlọ́ka ẹ fẹ́ bí mílẹ̀ níbi ìbò wà bí bíbélì sọ pé a parapọ̀ di ẹyọ kan níwọ̀n bá àgbà tẹ́ ẹ bá ti lè lanu sọ pé ìyá abisi báyìí ló ṣe máa ṣe é nǹkan tá à ń sọ ni pé èmi gangan fúnra lára mi báyìí ló ṣe máa ṣe mí. Number one nìyẹn. Number two kìí ṣe nǹkan tó tọ̀nà ká mọ ọ̀nà ìyàwó ẹni tàbí ká wá gbé ọkọ ẹni sánlẹ̀ gbà ká mọ kú ní kúkú àwọn ọkùnrin kan wà tán ń na obìnrin o kìí ṣe nǹkan tó bójúmọ ẹjá fòpin sí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta kìí ṣe nǹkan tó bójúmọ lójú Ọlọ́run pé ká máa fi nǹkan tá a nílò ká máa fi dun ọkọ ẹni tàbí ìyàwó ẹni o le jowo o le je balopo o le je nkan ini ni won ba ani tori po se nkan bayi fun mi o ni ra aso odun fun e tori po se nkan bayi fun mi o ni fun lowo to ni lo yen tori po se nkan bayi fun mi o ni fun se to ba dale ki se nkan to boju mu eja fo pin si e dakun 0816251999 Hello, somebody Kaleo.
4: Hello, Kale sir.
0: Shall I fear Alewa ma?
4: Shall I fear you?
0: Mama, in kaka wa loka anyi na ote efe so for me. What is that?
4: Ah, go see you.
0: Sure.
4: Ben.
0: Daddy nko.
4: Oh, I'm bed.
0: Oh, I'm bo.
4: Oh, I'm really bad.
0: Ibo le yinwa?
4: Oh, I'm really bad now.
0: Eh. Kini kata ya appreciate jula la daddy?
4: Eli.
0: Kini nkan te appreciate jula daddy to ma dun mo yin no the time te ba ri won ti lo won ti drop ko o hello somebody e kale o
4: alani
0: shala fi ale wa sokun e lo nsoro ya bobirin
4: obirin ni o
0: daddy nko
4: o travel
0: eyin nkan le wa da adawa le wa
4: ah abeeri mi bai
0: e pele o ti to gbawo tan ti lo bai
4: Ana
0: ko ti pe na we se manage. Ki le miss ju.
4: Inu bi bo ju ma ba mi.
0: Ibe re wo.
4: O ka le dede wole, a ko gba mi ni.
0: Ah, e like e.
4: E like e.
0: Okay, ere mi wo na to wa se fun mi.
4: Ale fa mo ra.
0: Ai, e pele. Lata na bai ko se ndo fa yin mara kisi. Omo do melu ni?
4: Ni 45.
0: Ah, and daddy she ma nse ra nkan ba yen fun.
4: Ah, daddy.
0: E ma do lomo gini e o. E describe ara yin fun wa pe se ri. E describe ara yin fun.
4: Oh, dami pe.
0: Ehe. Se ori be ni yin ni abi
4: ni gaju ni de kuruju
0: wow kile ro pe daddy appreciate ju lara yin
4: o ma so won ni ti mo se ma so
0: pe se ma so lo
4: be
0: wow
4: oni gba mi ta won ba nbe ni ba ti soro ba iku okun wa de wa le lo
0: tori pe jo obirin gidi ni lodi oko ile yin o de ni daru e ma wori daddy o le pe di she gets
4: then
0: that oh
4: then.
0: Thank you eyin alara wa e ma gbagbe ile ise to nta awon adiye to je pe be bara okan yin o bale e ma gbagbe e ja kokon lo sodo won na ja lo CKK 20 ba ba de lati be eh awon nkan tin ba ma so tele ma wa je ke mo e ku kale
5: somebody shall afi alewa se be mo KK 20 enterprise ile ise to nko ni lona agba adolosin eja juveniles ati fingerless to wa LG wa lodo won fa won olosin eja special package leja ro won yiyan ti won ti preserve lona ti o la lo pe ko siru size te nfe lodo won te ni ba agbegbe ti won ti smoke awon eja won mo toni toni pelu awon osise ti o ni doti bakan na lele beja tutu lodo won lowo ti ogun pa wa lai KK 20 enterprises tu la won adiye to wa LD fa won olosin adiye ose mefa ni won fi ntoju awon adiye won ko to di tita jade fa won olusin omi eworo le yin fera ni abi ma jo eworo elede lomode atagbe to wa healthy wa ni KK 20 enterprises ko wa siru frozen food te fe te oni ba lodo won bo se ran oya ere wure adiye abi toki mi wili agent suppliers tu ni KK 20 enterprises fun gogbo awon olose ateronja e eronja ose olomi le yin fera ni aiza air freshener soda chemicals chemical ta fi ntoju omi organic materials ati be be lo mo wa ni NTA road oba le ni lu akure fun chemical and foaming material e lo si oja oba nla off oba adesida road akure tabi ke pe number yi 0916 229 4888
0: Benny KK 20 is eyin te ba fe ra awon chemicals ti won fi ntoju omi eyin te mo nse ose lori sirisi awon chemicals orisirisi lo nbe Isa Fumi Materials gbogbo e gbogbo e o wa lodo KK 20 bakan na eyin te fe re ja gbigbe fe fi ranse sawo eyan yin loke okun ke se ja te ma ra laarin ose kan ti o ti mo yo kokoro iro won ti fi daada to ti gbe mo dele ise won mo ri agbegbe tan tin sin awon iran yin no mi dun eyan lo sin eja won tun le ko yin be se le sin eja yin o eyin te fe arch eja te ba pe KK 20 won ran yin lowo be ba fe ra awon adiye ti o de mo ku pe pe pe laarin 2 weeks 3 weeks iro e lo sodo KK 20 number won leleyi

0: bí ẹ wà.
1: Ṣé
0: ọtí ayé gbé kú lára mi.
1: Wọ́n ti wá rìmú fún mi.
0: Ẹ dá padà.
1: Wọ́n lọ rìsọ́ yìí.
0: Ògo tó gbé kú.
1: Ìgbẹ́ni rìmú fún mi.
0: Ìṣẹ̀rẹ̀ tí wọ́n gbé
1: kú lára mi. Ìgbẹ́ni
0: padà wá.
1: Mi tọ́.
0: Ere pọ ni wiki.
1: A lot of blessings this
0: week. Ṣùgbọ́n ayérayé wípé.
1: But they just don't say.
0: Ẹ bá àwọn àtàkì wí.
1: We rebuke all these attacks.
0: Àwọn agbára.
1: Those powers.
0: Tí ìjẹ́ ìyẹn ojọ́ ológun.
1: That will not look like a glorious rock.
0: Tí èèyàn máa gbógun ńlá sára.
1: To the carry big glory.
0: Tí ó máa jìyà
1: lá. I still be suffering a lot.
0: Àwọn tó fogun rán sí.
1: Don't start coming with that.
0: Ẹ ṣubú lójú
1: ìjà. Fall and down.
0: Yo, yo, yo, yo, yo.
1: One of children of God that had conquered. It was in a
0: prayer.
1: Let's hear what happened to him.
2: For coming, last coming, that's in Shagam. Is a brick line, mo ri je gba di fun yan tenera gan fe fe 20000 o le ko sin kankan
0: bo
2: mo ri je gba tele ma to mo wa so yo ko gbenu ko ma ko program en le wa to ma ni dadin go fun mi to bi mi pe o n gbo program en le wa fun mi le jare mi o bi fun any problem to jare
0: olo fe program gan
2: gan mo fe je ni o ran lopo mi o ra mo ni program te n gbo ke mo de like o mo wa ko mo ni ko to pari program to se ni bi o si ko je meta mo ni ko to pari program ke ma de be nta ni ma de be ko bi 10 mo de igoro mo de woro du ni mo no ngba yi to ka ta ti mo da ta wa isa ta ro ge mo de be ba mo du bo ru mo se gbe mi ta ba mo bo le ko ba so ya wo la mo de na ho ko mo si se gbara ise bi 250 ni e pe mi si ya wi ti ti an te ko ba won ise bi 7000 ko pe ra ba ta yen mo ko ri ya ko mo ba lo se ko ta bi 14000 na ba won se le lo ko je kimi ne ki mo ko ba won so na ri se mba la so aba ni da fun ni o ni elo ki da fun pastor ni pastor yi ko mo to nja elo ki fun mo ya e ja se ko ba se won ko so ju ga bi 4000 aba yi ti 10000 si mi o ti ni mo ni ba je ni gba won 5 ni ah won 5 ke ma yo mo ro bi 17000 mo je yi ke mo ni ah ki lo se le olohun ya ti se le ko gba lo ko mi si ya ti ri ti mo ga bere mo ta lo ro ga di mo se
0: o ti un no fine boy
2: ga le ni ase ni le ni owo to ba ka ti bi 1 9 140 lo ba ka ti o ti